0: Nami Kutis, Hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso gid ko. Basta gani gainom ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kaya wala akong kapalpitate. Kalmado gid, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
5: Maylin ka kasa, inubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung matakon at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako gali si Hinabel Song kaya taga-property sa Barangay Pulano Daog sang 3,000 sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Madamo gid nga salamat do kami dito. Oy, gani ka mo man mag-intra na, madamo gid nga salamat.
10: Oh, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag himo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papel.

0: annual. Intra na! Purdue CFRR permit number 00980 of 2026.
1: Gusto nyo bala mabatian ang inyong negosyo sa radyo? Gamit ang FM radio for as low as 1,000 pesos. May malapad nga pag-broadcast. Klaro ang signal sa kabugusan sang 2nd District sa Negros Occidental nga may primary coverage sa Sagay, Cadiz, Cag, Escalante. Pa-advertise na sa Masgin Pabaskog nga 87.5 XFM Sagay. Sa dugang detalye, mag-contact lang sa 0976-0311-569. 0976-0311-569. And look for Katropang Troy Tisoy.
2: XFM time. It is now 5:35. That time check was brought to you by Jun Junk Shop, located at Avanseña Street, Barangay Poblacion 1, owned and managed by Jun Cañete, with mobile number 0912-109-6801.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: XFM kid.
5: Ay, kula ka lang music pagkatapos mugtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, sa nabibigit sa mga DJs nila kadyo.
6: Wala asang konkreto nga sabat.
7: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka-X ka-X ka. Simply
3: may how kid dapat
7: enjoy lang
3: nga ang XFM kid how.
8: Timo
9: XFM 87.5 sa Guy City.